0: birthdays, anniversaries, and all the special moments, celebrate them live on The Birthday Line. Every weekday from 3:30 to 4 p.m. on KYUK 640 AM. Real voices, real love, right here on KYUK.
1: Koyan lah kok litna ako vignay pinagaling ng mga mikil ngot litna ako to yung ngalutin. Ikayok sa ta asagalutin liko asak ka talak na ako po na sa bagak sa gilit na ako mtun koyasak po liko asak at nag.

Kuyanak ko litna ko vigni pinagil ng mga mikil ngot litna ko to yung ng alutin. Ikayok sa ta asig alutin liko wasak ka talak na ko put nasabagak sa ki litna ko mtun kuyasak put liko wasak at nag.